0: ga watch resem sa wono nyamfo kenuforia ta sa bia mpp fobi entumi amommode amaya mfa na amba no ana sa abrin de ekoso nyina yentumi mfa ne mepim e wo my gane mu sa mpp fo sa so nya kukuduro 2028 ana sa ba to bi e bekoso wo mamu bia no mutumi nya eye e confidence akukuduro no mu koko gina sa gana fo nto mo so ba die ne gana fo over to you people go lati e se mu ankasa efise nipa we nom we mo se bebi akodi sika wadwane kura che sabri ono anka pese obonu ho adwa e wo bebi wadwane akwohye no eye nim guase sem papa ade ma wo man gana yabato ensem oni nyamfo mahama yarega waka we eni bebre
1: that the majority leader has made Kenuforiata his target. Speaker, with respect, my respected